mamu awa su soki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa

na paro osili singai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na braza kindumba eza punition te mamu oyeba mamu eswi ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka nategisi yango epai yoko mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yesu na kuruze 7000 na maboko 7000 na lokolo mamu ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozaki nzekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nako

0: Radio Division Nationale Tchadienne bi ligi jamena wurdo wurma tan la wal wir pour ma tibeni dobo tipo nge day wurma bon dobo gan lay blam non di ma windo noni norbe ti lernen gano day bay tunar ko gi gano awaram tana din wurjaw aday wurjaw so mono jar la ko wur ben kayno do yon tiwe chaw blam lay blam non ba papa gano do le ene jar char ti fage wo do ma papa gano la do le ene jar hebo dola blamno daga jar hayla ko du sen mo kayno a warbe waayo ko som wono daga na hayla ko na duru ma sen bon en su senena bon wituna jar ma kam radio chat ada ko wela kanu ti radio chat ma ko ka ni ba jax jore mo talam be galam non do da ti resident ten ko jore fer ma ka jon bay ngar mo dian bay nin ga rapport pon nin jong lay blamno jon rapport ma sen ding senin ga jibien kala hay den blam wi jax be ga barbi jon ma ka do jon bu kayno ba chuki jax jar so lam da do ay dik ma bon na kanu jon ran jax ling ben ding ma hon la jonjon sa diam be mo fatime malato kaja ada ti cabin technique ma daw saraw mi jakbe jon na ti proxina be live lam hono ama agidiri ko berde haylin ye e da jam ben ye live no ma tiglima kanu agidiri ko ber hay urgo se colmet ngil be man jore tule mo kadija jarma su senena bomboytu jak micro jon creo menani andre su senena boytu ni men ngel ko dima kanu agidiri ko ber mo bo jone nay wer kanu papa rap tonga tiam agidi le bileg ma suk adala kajum kaise sain betilai ama agidi bo jone rap tuang atiam agidi robert
1: mai ma cha cha le ma nu no a den no ar bo ma ti ben kama ngi si ri be ting ma bo mor se be kwa le ko mi ha sen no ai li gi des ni si be ni wi ro ra do ni rin tai be des ni sing ben ara mai mo han ma pil li gi la han ma bon la han ma pil li gi la lele ma puno yi kagyang ma puno yi kagyang ma mungor go ne pai bo mai ma mang ba li ben nu war bo garang ma bong ma kai no hasen nu ai li gi be ja ji ni ni ro ra ro ni rin tai le be ja ji ri ngara bo yi ma ri ben go chin go ka ji fa gi ben hu len ma sen la mai ma ting ma yang di faga sono ting ma yang di faga no kang mo bi to lon bonu ka ji da bai tu ke ke ga hai ma ye de gar so ur hul banu yang le ko ji faga de kino ko ni ke ni kino ji wor bu de kino na ga ni la na e go fa ting ba ni bi din ga ma ye de gere gim pi mbar ga biwa bir bao bina kama kama binga na chitu arau me tindi lele geri ko ber war bai wa no da chure no bus mo ber mar gan wa kali riya me sa piye o dem si mo sa piye o mai war no ta mar gan yang kama ai ma hin jong mo yaola hin jong mo yaola mai kan si ja ga den no kolo ya me tulu mo denga kolo ma tulu mo denga na geri ber war bai le mai ma ga no mang di le no no mang di le no si wa ye ji to long le le di ba lin kum so cho go de par dai so ma bu war bo ya si gi le le cho go de par dai so cho go de par dai so ma bu war bo ya si gi kamai ma mang ta ga do bo mang hala do bo u sa gin la wo go le le ko le ko tong ba ko le ko tong ba ma bu war bo ko ni ya la Dada kole marakai na kole marakai ma fere so bien war bodala Dada si wa go tumwa kana wa go ni chao nai bon la chugo boso ya wala Dada lele kabiri korta bulo ka du boso wi ni bingni ma di ma du bi mai faransi du bi na ma jar war sai du bi mai faransi Dada war bi ji yu ai ni mai ma wa mar hai ni jong do sen no Dele tezwe dele tezwe no duli ma wala dele din fan mogi adini bayala adin mo wopala no dele ngolo nya fraise la no hi gar so me ko no so dele lele nya fraise la no hi gar so me kaina mangor bi lele lele nya fraise la ere ray gal song mi ko lozo may deule ni gal songa komo du war war bi an char gay tibida ko war bi an char gay tibida lele war bi bay ma wa tiwa du man modern gay la may ma wa sala wa yo de bing mumba lele may ma ko ba da na jong jong ge mala come on mobile and was ya la do dozen dance come on mobile and was ya la come on mara ona ken sala ga ji ni tela man mara o ken sala wa lele may bula may ban mo na bai wala na jong jong la ma lele may bula may man mo na bai la wala jong jong la ma lele arin ni si ge ala abai rai wala ai noni boga sin su jarbi o ba ma da jo chuga ni wa o kaba ga gan dair gor ji chuga gan dair gor ji chuga ji chu sar sunguri ja le dan jong tila da da da da ka te obi e wa dar bi gor ji chu a jong ga da le e wa dar bi a chu ni bu lo gor jong jong la wa dawr nagadatinin ci bonin ci kuluna yi gawr hu cinga fayala dele gawr tinin ci ba dele wa darbi te kreola kin yela o che kreola kin yela magani bayre bay wa dubai nin biso yala ala bay ni bala wa mala ba wuri wuri chor so ay tiang farda diya kun le ling ba ha kun le ling ba nan dun bay la chong mala kasulai bu ngar ja farda ani kuba ha sang sang jong ti la jari dele gele ulin dang kara jari dang kara wa ulin buri ja jili do yang de fin bu do ba ul ba char nin kauri wa ul ba char nin kauri do yang ngore chu chu ba ul ba ma pu fare ya dele lele ju ma ba bu ya le ding na di ka u ba da lele lele juma ma baba na fere ben na bili falis no lele alkali kaban wurla washin alkali bailawa kaban ai wa kabala chao wangori ju chao alkali hai singam pa lele kaban de hasungu alkali jongayega.

Sige da ben ki masana kan kalske la barafi nagat maga tgan fetna wa la barafi nagat maga tgan danje ungani kaini yulde da li kam he da kan burda do yam kepte fi tildru kai soni kan irfani ti yulde da fi nagat fa ya kan busan asi do karga kam kargia kan nagat fa fi put yam de ko da fi gorfo da ta guda sa habaina awa kan ai radio chat de hote ke la ma na me bum nagat mari chal ma mati diste bi itno kan am kal delam go kude yul de na da kain gude na me del mona mbum na gat kalam goina nam law ge chen ngolo law ke law ne vi iri de vi na gata na gadi na e puri wan no tu ge tu de m ge kaf ke ni ge na me e bum na gat law kalam mona m law ka e une ek male ge jare jaf na fi na gata ka en dia la sum ge la ge lak ne la ge tam do la kain klinga li ni jigal ka ga en sum linga li ni chi tu zia ka mat ma am ge kaf ke ni ame bub na gat lawa kay lawn fi nga ta jari ko ni fi na gat ko kaf kan am law kala mo nam law ngol ko lawn fi sa da ga ni ni rfa ani ala na gat fi na ko fo ko mi gen ga ni na sa da tay di ni na gat wul da o tay di mi ga kaf fi ana bub na gat ala kaf chan ni san ga la ni nay non kaf la ga la ki huma to mi fam nga ka na ana bub na gat am da la ko yu ne khmal ga jare su mo na ka ni ga ni fu hen na la li ga ni yu ne khli ga dang to dang dans sumna sumsa sumne de sala on wol farel mga kafene na bum na toti kala mo am law kay la kone la kay si dari lingal in hum to tay mga kafene na bum na gadi hodi ke lena na gena marshal bum na gata kay na law kay len ngol en inam kafene la da gena la lani islam kafene la lani ke to ko la kay kala ke yune qlawani on non gena na la kay ka a umay to en mi famnga khain gure titu na mana me bub na katlaw kalam na keiran disru batang la titu ngol long sui ga hena da fai ga ne ke law ma hum ga ne fu jaf mata na hida mata na tu se ka to ka to tu sia ga tu en to en fat ko ha de mit ka ale bo jaf ni ka laqida jaf ni sum sami din ga ne ni sika ha do ra mi ga kaf ga ne ga rente titu ta jo ngol kha na me bub na gati hodi ga hlena m ga ne kayna mi laungol hamdala lingal dini ke galafi saka ki dana kayna san blafan blakin ke narang mi saka ki dana mai ki dan lingal dini ne ka ka he molo len mai ligo he tagam ke sumun min nadi kayna lawa ke launu fi bunuk na kayna ka sumun ka tulisina mo kayna la len nam chan ka fwene lan yo glo ni mi fama kayna dala bumna kat law ke laun fi sa la kayna sigali politike asara kha ni sila ga politika mina ga tap jame sumuna nam lawa ka fok ma ni fi goma sina la khla ga lop ni fi ngom de fi na tfuli ki zian ga ni kada ka ko zi ngol ga en ka hlemala la len lop ni silu ma ta gamon ga en lop meli ki se ga ga sumun min na di qaf ga ni na me bum na ga de law kalam law kalam nam dala wa ka en sara kha go gi yam de ma go en gi yam na kamara mi ga qaf ga nam hodi kalam nam dala il teram qaf ga ni la lina di nay fare jame ko tala nagate chawa ne busan ne la la ni tum la kurudi ka ina sane fare ar sumay je o la la te ke mi ge ala ka ne le nagate fe naglo fo gona ko tala nay jafka tarian ga ni fan ka fare de fi nagada ga en hen ge fudam dana hen ge fudam na la ka en malale ni en fare masu ka en mai di mai am wuldan li ga en ka fa la hen ge fudam na hen ge na an ka ni mu ga en ma ga en ti bro jarin ga ne fanam ga mai kudi kain hinam ka fa na ke ran distang la na radio chat hodi kala mu dala ambum na gatala joda li bunga dal mu ga kaf cha ne tlama la le ne dai ga um cha ngol no ga ne garam yal ma ga ala kain na na ti ma ana kain me bum na gatla ngol ka hinam kain wa hen dan ga ne ga prime minister na ali ma halina kain me fungamat kain me ruwaina ruwaita kain na ti cha da hi fa kuda ga ruwain ga kulukam ga ti cha da kain mayu mala directe spena fi fo kon fi dinat mi chori zola wala lop na ren ti chada sti ya ren la timba asomano awa ren na rugade de prime minister si kaglan ga dang tuz ga en ga ban de jari na ga de chat de fo kon na lo kalam na fo kon dinat ma la wala ni fi lop na ren si kaglan ngolo ren rugade ki de ngolo ko mi gide be ke lop na ga de chat lu mo ka na fo la ni fi sum sala ren lo kolelia ren bero el kesi cha jamin lo poma ni si chugi jan go hawa ren se samolan fina chat kan afka chena man gen gede be
gidebe khena law ke law ni lop ni kursi sa gurain le da khena ina gadi chati bur ma fok doni khena mangorba ga kay lop na fi lop malum na lop manganan gani nang lop la le fi fu nang mate em ga kaf gani kana ina gadi chat do mangorba ga ala lop fok ni dunat ko di gura kayen heli nam tarin tiga ni fa ina gadi chat to afulia fulia la la le ni kuron fi ina gadi fa lak tok tok hedi ngada awa qali ramdani na me prime minister na khaina laungola ham lauge lopni fe jore na ti ala jore ke na na tuni dan ge jore na mai jore ngo chuga hawan ga ni fa nam ga en ka titu ne dan ga ni na me prime minister ari ma halina khaina m kide ngolo mi fo ko fi dunet ma lauge launi fi lopna ke gotma doctor organise ku dia ku de na ga de fa ya ke hatta ma fula mi sumna ala ga ni jore na le bo sumsa fihatta na dina gairot nisigo ma chugusko haqaitu siyan gaini awa hen dan gair mangol ma sinikin fi fokin fi sena gai doktor Harun Kabadi gai na mi tunum gamat gani mi fok marakebe gai fok ma chulizo gai lau gai launi fi ngomdi fi gurjida gai gurjida la gai magutku nisi sala sena terena gai lian amligan kamada gain haya si dangol da nisi liop kala fayada awa hen dan gaini gain di ruwaid haruwet lo kam gain mi mangol fi ruena adgen la ko ngala won fi ngadi fi usan ngen gal fi doktoran ngen ken fuk mama hena ta fi hungry ken do gal fi haben pa ka fuk mas sama yuma la tolbi a shedel emil adam ken na mi to fum gamat ken mi ministre ne fi doktora ken sama yuma la doktor abdel majid abdrahim ken ni si ruen to de turum gami berol mal lopani si lumia ken lopani si kalum doktor ken van pasada bir ma cha dok mo gam fi ta da da burjene fet uda dilakhin kan silum hay ministere fi doktor hay nadwi chatani agan beranamna wan fok mo fi ade hungry sa gal fi doktor may nagad fi tan gani kan si la ngolo kay moy makal nafsumna le bu kay lawni fi moy ni fi kulla le bu miga kafeni ni si la wen do ga berol gani me moy namna awa hen tan gani kan ministere fi awa kan ministere kan ma fi الدكتور راغن هدي لا راند لاق غادا ان لاق غاتن مي لوكمان سي لوميا ان غو هيلين تشاجا ما لا غن قال مومون تان غنو نا ليت تان غنو موي ما تان غني فامي كاي لاوني في موي كولور كولير ناكلا مي ناكلاني قاين سي دير بورجا قاين سي لاق غمات كاين لاو غن كلير امنا قاين انا غادي تشادي كاين كوين لا غن moy koloran ga gobi mayan ga nen se min lawen ga li marama na chacha ga moy nam ka ne femona ga sumun ga en sama agul lakna dgat ga ne ga du ga en li mala ga en la ne moy koloran ka choisa ne fana ga ne se ka galan ga en ga lanam ga ne awa fat la bara fi na fat ga dgan dan non qaf ga ne ga en sum sa la gena la gali lop ga la fi foreana ga en sa isa lo foreana hede sa chugine chala ga en se fokmara mana chajanga porta kamat ga ngalma kumrana khaini si la rende fitu da fitu ga la nga la un vital vital vi kurjuma chukum glo ya vera magas kalma kumrana khain tanam ligan porta kamat ta kin antista mala kalma kumrana awa fati wa khela bara vi nagat maga tigana khain ani job don me agdir go ber ka rana me kat wala mga ge chawnul hetiglo awa agi chawnul ligo hetiglo khaini khaini ki sa barki dina kain ke nul den gas robot ka in suluk ngel nul ga jare kawan ga ne ka in fulteng ir da kafe me supe de me jaf ne fi lareo e mit ta fi mo pusina kar musi agor musina garbusin la ka en bogal savalam ga en kamat fladit klani nam kawen muri ya muri ga ten ga ne ha na me kaweni e chum ga porta kamat ta en os klo ko bi e gal ma mo gro mona ha ma me de gen os klo tani ka en namulo wadir me niku ga aren fimita ga en henjeni ga

de be ni masan non kafi ka ni sa kais ko fu don kal ma bonora sa kais helin kafi sa ka jamen tan ki de be ren kalo kal ko jia ka la bar fi na gat nan jam ga don ga ni telem ga is ga sum sa putan telen chwe chi yam ge glo kam ga ma gitri go ber ko dum hat kli ka enti katija jarma awa ka en sama cha dum yam na vet enti fatime ka cha mala do ki ni ko mandele na la mina no jablu mol ko ron fi lo vin dia sum sa ni joy ki de blom bar balam ka yalam mo mai hinga da lon tape glo kebe ak dir ko per kam tolum boy.

gre kam matena na wanga mun gusan jom nga da yami o gike denga je gai dugum no ga dai man no kidar gitenge ko round cabin technique ngira hidran mun ge charanga technician yom chara wala mi ga wun ge ke deki nge dan mun ga ko do mun lu nge chanaga agidi rigobert ay ton ma chara la dagram ngire nge charga kadija jarma dai hidran ki nge je round cabin technique awara ya wondi regi d'antenne yogo dai ya dagram la je do kula le dai chara fatmi ka jamala tu lunga chali ya micro ga pi abar ngam no sendu tele medene mi yogo chiringa wa ya ibrahim mamad momi ngapi garuga dai kam ngum tanana war ngum ngam ko mbalano kabine technique di dali mona kasara win ni ki ga kan hagare waddo mu ko yam mutana war ngum non sanjo kabine technique.

atiyaga no gnyana rakal kal gatan na barang munang san bitu la medre mi yawmu abarang munang gusani ngu kura wulani dai mi chal nagar dan munga lunga kul dumu dawla wadan munga kul dai lungi chan ga president dawla marechal mohammed idris debit no dai chura und kawlinga ni war dai agram narmat chama jin dawla krom nor san di mana kana rakyo rakyo dai ding dan na chaga man nangi kede kala und kawlinga ni ding dan na ka chono dai dem no ngai man no krom no kete ni kede kada ng dai na kala ngiling kede kada ngai hal ngam mani mani ga no jura na ka und kawlinga na rejo gere da yalla ma ne la fi akuliya ngimi gonga yondo so ano madai gondo san no kama no ngeli ki wada idran mungi no madai nga dai dinge kete kata param no aliya yo yo mo dai dinge na tagar man nar jew ga na ka gar na tanya ngal ga na ka gar jew gere di vronge dai na muru dinge kete nga kuliya yo dinge dan na kar kal kal yo alla ma nam yo nga yo madai mo dum no madai mai gre dai jenir la be joru na kam nan yo hal nga har ya gwaje akul gre dai tinke kere kata nga kula par mi nga so man nawda hal nga dai ya imtano hal si yo nga ya naka agre man ram hal ma unda kawli nga niyo gre ne ko he na karje wo chono dinke kere kata nga ha akul awal nga dai hal dal yo mtano hal an yar and nga ha akul ga dam no yo ko tele gam no yo chono jeli yo jeli nga paradan dai dran go yi ma yi pi nga dai paradan man nar jo ngo hug yor dai dinke kere kata yo joro nande miyo kada go fodo nga dai namru go dai ya nandaran ngine go dinke kere kata nga ke ding na u ngra ya chono dai ding ni nga bal gre agar won dum nangani yo chono hala da dio bolindo agar humu dan rum mung dum on yo cho kuma mana ju ni renge da ya dinge halen ya kon linga nga yo hilay allama dai namur gudi bel har ya sir allama dai ya dinge kede ka dange yi challa para jar ndinde ga dai ya migo ngira ngira namur gu nge dai dran nga wan gala nga asir dai ya chalen ya weri chal weri migo nge kede nga dai namur mi siyasa ma nge dai dran yu kol yo nga so dai chono ndu sa ama ma yiri te yide nan ki de nga ngira kolal gre ha on kawlinga ni president ha dingi na koy na pallay na cagyo acono dai idam no ha mo kolor jilinge kete kada yanga so acono dai danyo dan gi jini kulum no gitero ngelangi acha danyo dingi ni pen mo no dan go danyo dingi ne kal mo no go woron na pian nande param no ge kede ga ndugudo ajina ngran ga akula no dai mo mandro kulum no gite e ci dingala re e biro na onga jangu gute kengir kal kan nga gicubo hal si nga halay nga ngala yo nge dai dingi dan go no koy na cagray gere ya lama dai migo nge kerengi kolga migo siyasa ma nge dai namru migo nge dai dran mangge yi ka dingi kere kada ga yu koliu migo jamai adiniu migo jamai jeliu migo nge kere kada yo nga chonon doso ama amai migo nge dai dran mangi kolngi pi habar yo gudo nga yi mai mai ri and kolodan gete gidi dinga akul gede dai ya jenir la fer unni mare mai rendu do aya ko gnin nga dai ya mani man naw gede dai ya lama ding man naw do murgol na mare dem no nga mon do no mono gete de har nga balgo no ho nga dai ya mbalaw danyo makoya macharo mauno danyo daya lungu mairo forong dai namrugo premier minister lamay halina curior dai dan yennata ngirim gi chalga directrice nge dai namrugo migo nge dai namrugo migo dai dran yan kida nge kede nge dai warar hokama gi charanga OEM dai yo lungu nawgonyo ichanaga timba somano nge nawga dai dran kiyo ya jangu gute ga yakam nangi kede kada ya kam nar mahal lama hal ge dranyu dawla ngum ne ngay mayr ge tede kidenge kede kada kul nga anni ngay yan ge damata no hal sikre tay miyo ge kede kada mi go jamana nga hal i cyal kide yo dran go ita kide ge de yan ko rodan foyde ngi dai dranyu ya jer ya kam ndi kawli ngaran de jew gere ha ke ninge dai dran ya kayaru a fu do ngaran so premier minister yo dingna cege yo chono mi go ha jamana danyo a chono danay so i cyal nyen de jew a jono daranamu cibuni wudan nikider kal kal gede dai dingi kede kada gere halla ainge tay o yem ngirum ge dai dem ge dawr do monyo de gonde kawli ngadio di jono drama yid wara nam narma halla ma dingi kede kada gede migo yi kedan na kida ngadan gede dai daran go yi kay gede yama nga yan kida korodan yoy ge dai dingi de go da caga gede yan kida nga dai namru korodan ya du sing nan no dania danyo go macara wa handu ga halla dadio macar mbalam korono wonde lungu wonde dai ya ngresenai lungu dan mungu president garan docteur Harun Kabadi curiare dai ya migo hobulen gana tay dan ngi dai yu kidanga dan dobul ngi dai namur go dan mungi kamanaram halla ma lawni ka jodo Harun lafia yo curiare nan na tay dan ga ya jugu kidanga dan awonde dai ya fadaw garan dumu dumu ngir dan muru ida yanal kidayum ngi dai dingina cagu gre dai na tara nara chono dranyo pigro fodong jingre yana la ko le chono ilde yan nga fodong dai lewni ka joya mu nya jingre ay nga dai jingi docteur Harun Kabadi dan wana la on de kawli ngana agar mi won choriya la ju kida ngana ndobli ni yo e go wara ke te ngre dani wara ina murugo mi ke wu nge ke de nga ma ya wa ngu ngre ya do lengde ya wa hungri ngi lungi chan ga tolbi
Shedel Emil Adam yenge day nawga danyu lungu akul nga day lawni kajo lungu chana docteur Abdul Majid Abdul Rahim joro yere ya jangu gute gaada yak man normal ma kakat ngaran ndran yan kide ngaran nga haga du ki yu hagi hogay yu haga du ki yu hagi arak ngi kide ngaran ki kede karang day dran yan yogo yara wa yak man ngire day ya dinge kede karang ya joro mi ge wunga day dran ya wa dawo so dran go ya wori chono day ya yak yan mi yonge kede kada yak yan ilmu yu dinge kede karang hal nge day dran an mi go dawar kal kal nge mi ge wunga lama ka jo aga bu sir lama mi go ko tara ga dan di jew yo go day dran go yak yan mi go day yar yawnu day lunga dan mo nge namur go lungu minister nge day namur go lewni ka jo yo yo yego habar gitengi de danyo day ya macaro maraw waray ngey day ya migew ngey kya dan na migew ngey day ya dran mo ngey kolle ya kiran kiran ngar ndikal kal ngam nar mahallama migew ngi poju wanay nga ayadan gedi wala man migew ngey day dran mo ngey kolle ngi kidange yan kidanga lama dingey day na kure demno laman sir wanay sey yo day dran mo ngey yal kidaga yana daw yu dran yu migew ngey kede ngey kolga yan kidawund kumra yo day ya dran ga yal ga day curero ya tay dran ga ya ju kidanga dran yo ngey kede ngey kol ngi cara nga technicien nga day dran yan kida daw yo nga yo day ya yal ga yak madan ga dara yak madan ngri yanal kida kal kal ga dran go ya ju kidanga dran a waray wate habar ngam no tra medre mi ngusandu ngi an harama sandu sey na kan hegay kya wa kayo na na bara sa kan yu gite min di fakki ke kal kal ga mu ko ya mbar gno wa kabine technique de internuna ka sera yu ni min di ki ga kan haga hingire waddo mu koy mu hala grano.

day matere no mo ka sere no matere no mo ka da video ko manan ni di wasa ni tim di haga mo ro mo kala ku da gel e pido di o be nga gere day di nga hala da o tero che gi e pido di re hala da yo mo kala no man nga day ndu gu do a ta nga ngal ni nga hala e char hi char yi lu wa day nga yi char yi lo gra na ma da yi wul an na ma cha ngul er di di ki re ka da yo nga e tere ne angal de jo ira tene no angal do brama i man ga yi hala mo kala no dan mu tu nu gani char ar lu gu ka jo nga kere nga hala day i kam nan de na ko ga day na chi lu nga lu nga day ya ne chi ro ndar nga ndar ngoni jan awal nga awal wa nga day na ndaw mu ro ne chi o nga so ho ndi man so ndi du ko so kam ino ga yi ngum charo chang ma piro ding gere o cha ja ga yo mu tene no angal ga day ya na jo walon tan ni nyen day nu do na ni samete ni nay gere o cha ding gere o charo cha ga awal nga mu ngum so ndi go lu nga tay nar yo cha nga chi dem guys lu nga kana ga ga chi ringa o ya Ibrahim mamma tam go mi nga kana we ñongu yu ko la daya jey ga yedu mo ngi dama manno ci rege te ga la ya awnde kabine technique yu mu charo la technicien ñi kere ki ga jey ko la daya mo charo lu ngi cenga a gi diru ko ber ay ton ma charan de ram ci daga ka dija jarma daya daran ci ngi jey ko awray on regi dan tene day mu charo la ngi dum ngi charga fatimi ga jama la tu de go ga charni dem mu charni dem yow day mu charo de go dem ci galle ngir halla da diyo dem no habal no tan mi dina mi ya naw na bal ga ma mo jino ngaram no lu nga ka bar ngar na tilam ma musse lu ngi tan ga wang na mu simon note ay wacha ga mu ga da video ko nan ni lu wasaka ni tem dia ga ka mo ro la gal ni ak yiro da ya da be lay pirje mi ko mu kara ko ala ko mani sondu jima yo da ay ko man do nga ya ke wa herbo ala ko mani ande na fe wa ala ko man do no so andu ko rom no te wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.

Chivi ya fata amba tu kare kore agadin fana to yam fali ndaga ya humpe mo mbasana. Ma pepingin la mon basha. Marechal Mamad Idir de Idno. Upol mer na padadu. Umba basa kala hero mula kimbe nito karge ya ma kargea. Upol na padatu wani na paklen chucho ka iril tara politika mbasa makanga tanini. Na mana iril mbasa kanga tanayita tita ngwala ni hunira suona galatu kwa utazira. Chire suona shimatnara. Sana ta titara sabi chucho. Mpagana li azina lobo. Alobo arni hali deltir kazia. Nikaime suon li hunir dukta zinge. Suak saazira azli hunu kai tatani. Kai li hunir ekta zira nikai lhamige. Uli na macho lenarge. Mwenbasa choptam chucho na mtiena ba. Bas maigira kana ayu watni vitu andi. Ayi irige sumir ni tete. Jaf mai set na saba. Kuta yi tew. Ani kwa chatna. Asaba yi kuta yi tew na tira na usa yira. Dini diya ini kwa ulofogo. Ani suna jaf si set na funisi saba. Butu mbas mair tew na. Butu kukor ser nina. Ani jaf si set na mahin but karamin na. Akwal tambe asu papali nge. Budi nana alisun. Liwunira ekta sinike. Namti anaba. Si azina. Uze kira paloi. Namana chawna kiki gingawane. Namti anaba. Lukse sumasu chusab kia chuksuwa nga elta zine. Namana. Karakai baka. Lapta suuna chucho. Karakai baka. Kali sunda ufurati. Namiti ulo anaba. Pulugina kikosu na wet tipun kaf anta pulungio pulugina nikosu turu kakosu wandi senata kalidi damti ol orisu politika nisu mazu njejera chu point tuka loptar chucho paladi su tinzera azina I paladin tazira ni mang bali yang suli sa chora u tazira damti ol senata lina armige ani tebu tu hioni senata chola ni mbas mayir tanga usar mbas mayir tanga ra kala ay mbas mayir le si azina sumiti akta zin dangay puno puna sunu chu zi akta zia matna chia mata chi puna kaka kafi kai mige senata ni namki mina hum uhurumbe ni bil enga ahalam solo ma chili mira ni limay ma chia mba chuchana namti ana Achivirni ufakwani kofunkatna lia. Kosu politika huma umbikasi chivya. Su minana tinurzika yata chorara umbikasi chivya. Wandane na mini yinisu unani hana. Mali yansina hafwani lai. Golorika yata lunar lai. Golomarika yata politika lai. Su mbaksara kolu urajwani lai. Su kiki sol gina. Suga de tap masin ka minen or batuk suna suna halang choltesi kolo hal saris hepa lini suna ke li sundin mazir ufoda duni sara chiamba hinka fim basadi basi hinka kakun hepta mai uchi vitat mai ni tel tibaira mun basa utamba data namuanan gwalu minister na alamai halina pumai makana fidgia amdat ko ta mochara ni directrice ta tab mayma golga irir fofi sundaga yam dagarna halang ya ana timba samano az baktu tazia ni ka sa sun mayra tab matna ka de gallahu bas mayira ka irira usuli sunda man government na halang jiwe anda an kitab cho man government chatta namga linju katta ka halahal sunna ko sunda suna ko suna hal sunda ko suna sabgi kemba ni kiti pungola wa dangna sa banu maga mayran pa bas mayira tin ko tin kanga tin ko te hal ta erba politik mayira tut fakwani da minna suma zon gali sunda dina kali um basidi suna lin le kolla ligal le kolla hat sunda rang hadata
gigile liginu sunda korchatna halange man gile choltam bukay sun meram lata nitivia mangolo ministre mayne yam tiana ba samer fofu korsongen u korbinarne titar chuchohe ni samer tita government sab gya ka ana gollay hadiya sungu kosidi prem ministre olo on tiana ba tab mayme kolkay sutur sunda ga yam dakarna halange kasi teppa kai sunmar jivira azaga da yalla yir hum basma jira mai nam chabarba asi lini yal mai ma hat sura sunda sita man suna man kor jongena u korbina ni yal mai mana asi uta sira ina fi sun masir kozile ani ni yal mai mana hinjun kor futa u bas kanga tanin gigele gigele ligu government dile sun manga la ko ga tekanga ki jang latti wani jiviswa tel tir nam tatar mai tab yamana sena ani tab maimana su tiptina tab tasir giwani hazma ga mazirani koziya azitin kozu magarwani ditti maina ni lmairana yindi sunde kat ku basara pumai makana samai ma gwal fukazira yam harun kabadi nam tinni sumai suwana ba azi yosiya ne tukusi tok ni sumai suwana hin kolga ir mazira kasa tuk dili lazigala yoni sumai su li sunda ka ilinda tana yoma rasi yosira anam harun kabadi tazer ba ami yogen kai digera kai kasira suli sunda halam utama sene nama ir mazir lin tu koya nama ini agal lagu sunda nu digera tel tira nam tazer armai da wanel koygina koygina ni asi chole ni utazin na timgil ni ani kan daga mayra ongrira sa ay fugasina yam ana tolbi shedat emil adam ani pou mukana asmbdala ko tazinu ministre may maga sar doctor na ni abdel majid abdrayem ba mayra sambara batakam ga mazira asgali sundu bas mayir kan gatani ne cholare upaz mayr pupum ba duk tok mayam fili tata upaz pupum ba duk tok mayam kargan kimban ba azmba hal hatta ni ma doctor gi su kan go bas mayir tanina ni suma su hal khat ad mayran ba santam tam katam bile feina pol goni musgum kana ga alina ane akol usu azinke lina ne asu asina fici le sakani kira ni azba hat suma yisin ko sitam hatta ani suma su fiat da tana hurzi furi jo kai sun mayra su watta in anjun basa kai ira suma su ana tugdin da ta lazian mai suli sunda ek nisirin kai sar doktora pumai makana azit toktazia azit toktazia ni chini chalana chi chalani nana kwalin foxina azit kwalin foxina kai tugdu mera kolera kali sar chividi kanga jamen tanini ani tugdin data jagwagi hai ani tok mera azit toka kolnarpa ni huli mana sabhi dain su sabga hunge tab gun gwalla ni huli mai mana yon dolwani samka ma fakatna awanda ni asi chukni suna su asin hin poinu wo sina akwa ni huli mai man chor sabgi in huwana min tindin ta si chogana ko ana huli mai mata pai kalu tunni daga kalu di huli mai man daga utan mai ni linan me a da atto huli na muka chak fakki hin ga fisa ole di mai ni gira asi laga halin bilang nama mai ani sali sun magare ek minister nama bana yaman dr mohammad hamid amad ni samai mana itoka u asiana poi mo basa matu takanna ani su mai su li sunda kolga yon ngusgina o foregina u muli su afo sinan mai ni su mai su kai daga mai ra u simai mu kumurana azu fita zikari u hatta azi hadi yal mai man me funisi likuta sitte uga sun mai ra aslata kana su od forena azli sun masirin golden paya ani mule ni su mai su ha pusi na man mai ko funisi likuta sitte u ka sun mai ra zila jivira ni azi fi hatta ni kai na mani na mai boy mon bassa ni tabia sama birin mani yami telem guys cho minan wanga mu simo mai ade mu pugu pulope madi kajo folo ni ko wanan tel bu ni ci makana ni furira mari ya sunga ma karamana halak
anta yi ka ni ayin dolla ni tilna turka ti chona yang ansuna anti ni yang ansuni ti mi salifun hurumbi ti mi ma heppa yoni ge yoni ti mi heppa yigele ha kaw ko hurum kawya tin chibregiya kula yini kay alba alinan me adingu tilna mi chivira akalu tilna heher gera kitapu aya ko korna ndale gitwa su ka funa radana halanga fakma ra ko ya tawrisse latatatatki kalyan dal dal dal dal dal tabiya

Assalamu alaikum jomande na di nyame na fada radio chadi ya kokal kal girchino na fo radio ndaro arona labar nde ku ya diki ngal juma yekin tawdo wadi kina uti da ina di kongo miyon dion sakini edubin din findil lugara konna hal dona markin islam be al iftamanai watena di chia woro dus kara da kabin tekniki ndi ya gidi koro residentan nde fatime ka jamalato ndira do wadi kina technicien centre meter gradient gisnimba hal ni na ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wati samru daya labar nde ku ya hadi ngal juma yedi karano kuna fannin maru labara de kranu jor kuna fannin adi kabin technique rlinien watia gidi bikeri chedu suduna kirni kabin technique biketi na jamaa kirincha kam karkudu ba kuran wodinga sufanchu.

kasana, ratanga ter sangare. Mujhir kasana, ratanga ter sangare. Betatay. Sa gozia de giga mortato zoe sa de si e carra de chia de stetrogene agnara radio di lavrata andà a minea cucciucu lavrata andà a minea durco più monasaba aino e tefala aino saltena aino saltino sette aino e tefala ne chia de hurrien a giran budo langa marshal mahamadi diridebi no risala mangardo yema aino più monasaba aino e tefala aino aino itifal aino sittin wa sitta aino hurri aino chadnga jiran budolang risala risala huma durko ina shisha durko nuki risala huma durko janib aino haya aino za ama chadine chika hai za haya aino wukirani jika haya durko ina shisha mundur chikain janib aino chadine durko ngu mushkila aino ailiyang mushkila aino ama chadine bine hinda agu mushkila tisidga hai te durko dili da nuki janib aynu ago sekirite janib aynu amini bil amiye tena durko nuki tere bara bodolam marshal mamadi didide binu faragre mushkila aynu amma chadena bina handa durko mushkila gedanga mushkila ailiya te mushkila tere tandar bursaga jinakki chakin te jiran amma chadena gina za ang tronti se da janib aynu kalange janib aynu chadena gina ang tronti se da za ne tandanga tomburga te durko dili da nuki tere bara wakira aino ngardo wakira aino risala huma durko mushkila aino aili ama chadene binhanda durko chika gende chika tere ama chadene durko ama gurana ama na chattak ama na chattere sagar yale ako ama ya sopi chiki ina mushkila aire durko ama chadene gana saka guru chi tanda gana ang tron desu dore za nema mire dili tomburgin tajran bodolang marshal mama diriz devi no zangyana au dimirma ang tron dere tanda gana ang tron de sedere ne ma mere tombre ang yana gana chade ne mere ne ma tono tombre ku ter ga za ne ama kura gana ne hondo dili ama gana ne hondo dombo ga tanda na ang tron de sedere ne tana tombro ga dili da nuki ter bara bodolang marshal mama diriz devi no faragre tanda tarik tanda nga durko tarik tanda nga tarik ayano bosabu chad nga mire ina shishar dini bosabu tanda nga durko za zulun ayano kalla nga zulun entri gendri gaya te durko ang nyana zulun te durko tagandayin te jiran ang nyana zulun ayano kalla nga zulun ayano ang nyana tagadumwe za nima mire tili tomroga ang nyana ayano zulun ay te durko nukun no zulun ayano mushkila mire siri danin te jiran adad ayano taadad ayano taqalida ina arnu adad aynu chadena durko ago ang nyana zakala may zulante durko dili danuki terbara farire ama bugure ama rono malaye ama rono siyasine ama rono juruliste dago radio etile gina za ang nyana yarkene da za ama chadena gina ang tronti se da ne tanang mire ne ma dili tombrere ago ne tanang ko kurukuraga te durko dili danuki te durko dili danuki ama rana shisha nuara gina zang yani yarkene koyma tore da ama shaba gana to ye kandere ina rono zulana no kalange zulana ne ma tombroga durko dile da nuki terbara ya ma no skima premier minister alama halina biro mar ago mugabala gane mugabala lan gane directrices aino pi aino munazama aino international aino ama hiremanga travayan nga te durko mugabala gi gendre aino to sunu mana temba su so mano mere durko mugabala gendre mere ge wokr mugabala gendre alaqa da ino munazzam huma alaqa ino chade za ko terga inara durko wokr mugabala gendra dili danu ke terbar wokr direktrizu mugabala churunga ago mugabala ino prime minister durko gena za inara gana zulun huma dili danu ke terbar afargre prime zulun ino amma shoma jende amano herme didina za ano shababa hirima hakindiga ano shababa ano yala chadena hirima hakindiga tena ago dili da nukin terbara wukro dur mugabala gendra za alaqa da ano ene chade munazama ay durko za amarano shababa hirima didina hirima hakindiga inara gana dili da nukin di za ampula hirima adda ano angyana za damaranga tena dili da nukinin terbara munazama faragre mirena janib aini chadnga mirege tusere za amarano chadena durko
ago tediri be enara gana jani ba ma shaba wa hirme di dina gana hirme gaya kendere ago hirme aro no angyana za dama ronga wasa kendere za angyana hirme nela dama ronga te durko dili da no kende terba rahi ma enu ngoski nga enu preza enu sene nga Dr. Harun Kabadi mirena ngoski biro mar enu komite enu jesi enu dur jani ba enu siha nga udurus ina ando biro hundo durkar hendiga te durko dur dili resmir ama angyana ago hirema mechene te okir hirema mechena amarono eskina kara jane bayanesi ano dur biro hondur ayano sena nga durko Harun Kabadi agnyana ago ene hirema mechene za agnyana hirema me dili hirema ene de jane bayanesi ante nga jane bayano siha nga durko dili resimir ago agnyana dili hirema ene za ina ano istitia munazama ondo durko ko terga te durko dili da nuki terba reye ma ayinu ngoski nga delega delegasyon ayinu kondita ayinu chef di misyo ayinu ayinu medikal janib ayinu dawa nga dogo honguz yindiga mirena ngoski erne premier minister ayinu siha nga minister ayinu doktor nga minister de la sante doktor Abdulmajid Abdulrahim mire ekip magi erdeni mugabala gendi muragabala gendira rapor hirima ayinu saasana ayinu sana dalfeen wa ishirin wa arba sana dalfeen wa ishirin sitte saasana chuwara hirima ayinu gendira ganna erdini tafo undo durko ayinu ministru tafo chandini za hirima ayinu janib ayinu dawan inara ganna durko gendira dili erdini wasa chandini terwokur mugabala gendira janib ayinu siyanga inara janib ayinu dawan inara ganna dili da nukindini za inara dawa inara ganna tafo durko inara ganna dili da hirima indini da ago نقاش انارا درکو دلی دا گهندره تر برا منستر اینو سانتنگا یم اینو گوسکی همرنا چانا کوره کار گینا چانا ان گینا اگو جانب اینو وکران جیکن اینا اینو درو اینو کولر ایندگا نی اینو یمنر کار بور بوینه تجرا منستر امارونو انارا گنا زون اینو چیکا گنا اینو یارا کاگارا گنا امارا گنا کولر امارا جانب اینو کورانا گجران amara gana zona ra cheka gana chapchini ago chapchini za dura ayno korara gana ago zanyana tedriba dilli ago tojahada dilli goyne dura amre nyamena durko boyne cha durko dura amre chi tejran anyana ago hirme me goyne dura ayno korara amre ago saga terga te durko dilli da nuki wakir chana gendrana angayno secretary general ayno ajwa ayno minister ayno santenga ano doktor hamre chana durko hadir chenni Mohammed Hamid Ahmed chana durko hadir chenni ago okra ama erdene chana durko hadir chenna toja dil chandini ina ano kolera indiga okra ani jekar ama chadena mre bur dire tejran ina ano zaga saga terga za ama chadena gana kala hakendiga te durko dil da nukin za ama shaba mre ina ano kolera indiga zunduye ina daraname anyana do za anyana toja had me dil da sinede ago anyana yaga mar enara jilli jahastene enara gana za durra mere dena durko dilli da nukende terbara ama o durniano kumra indiga durna amarano ajano amarano foris amarano ofre indiga mere amarano collectivite locale ni amaro durchika o dur tedribi yara gana kechene tedribi anu kechene yara amarano ofre indiga amarano dur odur amarono hakumo odurano collectivité locale indiga te durko ago chana gende namani anu mere amarono odur ago za tedrib ge chande za hirma mere dili wasa chande odur ama mere dili hirmendiga te durko jiran chana odur ko ni anu komra gende ago tedrib mere yara gono gende dili ago enarano gana ama ofere gana dili wasa chande hirma dili hirmendik labaratanda labarano odur komra nga labaratanda minatusre labara ang jahasan yandara telem gayus ang kran yandara kair sala Muhammad Sale saga ke agidi rogaver gerder donna kyangne agidi rogaver kabin teknik I don't know.